Our country friends, especially the elderlies. Yes, yes, yes. I bringing back memories to you all. Le hot ka pasan a trois se baf se fig la. Fomi ujka mo de dozo. Ebe apwe sa sa la. Lo ka pale wakite kote Hilbon pou ay kote Mauti. A dewiso, ho ka pale se titwas la. Tout ma ho. We, ebe apwe sa sa la, zo ka show sa la. Enjoy this one, my people.